0: friends natin dyan, ng mga paratuyo para tinapa. Siyempre pa, si mga friends naman natin dyan. Mga ano sila ngayon, no? Mga hindi na sila mga out of place. Yung grupo ng mga kabahay natin, mga badyaw. Si namimili ng mga sirang cellphone. Sabi kitong saro sa kuya, badiin mo man kami. Magandang morning ha, mga kababay natin, mga badyaw. Mga kulang sila ngayon ha, mga bagong generation nila, talang na nakakasabay na sa trend. Siyempre, good morning din diyan sa may Katandunganon na si paring Alan, nasa Iloilo pa daw sila. Hindi ko nagkakamali, ngayon ako nilang flight bound to Mega Manila. Ano kaya meron? Tayo na imbitahan sa August 8 daw. Siguro pista yata dyan. Hindi lang. Sa Gardonia family, dyan sa Katandunganon, good morning. Ganon din sa members ng Sal family, good morning po sa kanila dyan. Mga tiga barangay Hinampakan, hello din sa kanila lahat dyan. Happy weekend at maraming thank you sa palaging pagkatabay. Kuya Benji, lagi kami nakatabay ng Sabado. Mga gayon ngayon sa iyong tugtugan. Siyempre, manta si dekada 80s and 90s natin mga disco. Nakaka feeling young. Talo, ako ka na. Magusgus ka na. Pa-request ngayon, never mind girl. Para kaya mag-feeling daraga man giraray ako. Kawasak ta. Batang 80s, 70s, 80s. Nakakano na feeling yang si mga tugtugan ng disco ng 80s and 90s. Magandang morning sa mga 30-ahin, 40-ahin, saka 50-ahin. Ano ba nga si mga 60-ahin, di mo tigzali? O, di iba tala, si mga 60-ahon. Maray na aga na din. Ay, pahabol pa, isingit na din na si mga 70-ahon. Mga edad. Pero commercial muna tayo. Oras ngayon, 4 minutes na, makalipas ang alas 8 na waga. Babalik tayo, stay where you are.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.

tamang balita, tamang impormasyon at the best na tugtugan all in one. Ito ang One Radio News FM 9. Tindugo na, Bicolandia.

0: ride a white horse.
1: Merci para the best car.
2: And it's exactly 14 minutes after 8 o'clock in the morning. Magmatilay na tayo sa mga trabahador, ha? Itong mga nagtatrabaho construction. Diyan sa... Anong building ba ito?
3: Tralalelo, tralalelo.
2: Ang tawag yata dyan ay Balani Building.
3: Sahur, tralalelo.
2: Yan, good morning sa mga... trabahante. Especially, hi daw kay Poor Mind. Good morning.
3: Sahur, tralalelo, tralala. Sahur, tralalelo, tralala.
2: Also, good morning sa mga nakantabay sa atin sa Hollywood.
3: Sahur, tralalelo, tralala.
2: Layo dyan, ha? Hollywood dyan sa may provincial hospital. At syempre, mga nakatabay sa atin dyan, mga regular natin mga tigapakinig sa Calye Sexy. Ganon din dyan sa Calye Pogi. Wala bang Calye Pangit? Paano ba yan? Sabi ng mga pangit, paano ba kami? Salamat, Tom. At syempre, good morning sa mga nakatabay sa atin. Yung bukas na akong stumbles bed. Nagbubukas pa lang. Especially mga tindahan ng mga appliance section. Pinapabati man daan ni Ate Saling si Roselle. Nagkakapi-kapi. Marina aga lang, ha? Noong rin naman daw kami makakuha ni Roselle, tumbang baso. Or exercise ba ganyan? Ah, Roselle. Exercise ba ganyan, tumbang baso? Ano? Ano kaya nadakula pag exercise ng tumbang baso? Nadakula tulak. Sabi pati ni ano digdi ay inay. Si Ma'am Badet, good morning. Kumusta na kaya si... Si husband ni Ma'am Badet, ha? Lahat ng mga friends natin dyan sa Provincial Social Welfare. At sa Manila pa yata sila Ma'am Badet. Good morning live, thank you. Siyempre pa, good morning din si Ma'am Angie George. Nalipat ng location. Isa ito sa mga staff ni Bukal Riel. Ngayon ay nasa provincial hospital.
3: Basta na bizarres idol.
2: Pangyayari yan. Sabi pati niya, pa-request naman na Binga Boys. Makakuan lamang, maunat-unat ng katawan. Mapagargan-ut na. Tama-tama. Sige, isa lang nga natin. Parang ano lang, ha? Parang lulutuon lang, isasalang. Kuya na kaya, nakasalang na kaya ang tugtog. Di ba ng mga 80s, 70s? Sa sayawan, pag ma-request ka sa operator, i-request mo kaya. So, Binga Boys, we're going to beat some. Alat lang po kaya tayo, isasalang pa si Plaka. Isasalang pa. Asalang pa si Plaka. Nangyayari yan. Well, it's getting closer. 18 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga.

0: yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga farm. Grocery supermarket sa inyong lugar.

And it's only 43 minutes na, makalipas ang 8 o'clock in the morning. Bilis ang oras, ha? Happy weekend na lang sa lalo na katabay sa atin, mga tiga dyan sa San Lorenzo. At ganoon din, yung mga tiga dyan sa poblasyon, San Vicente. Nakatabay sa atin ang isa sa mga water refilling station. Sinda na ay nagbarabaraybihan man. At syempre, si Sakuya mo na mga kapag-iriba dyan sa Samuyang Highball sa bahay. Dating ko lang sa si Bruno. At Sakuyang Aso. Matiba yan. Maura kayo mag-uraul. Hindi mo sila mapag-iriba ha. Saka ay meron ako dyan. May bagong kasama dyan. Iyan man ay mga ang tawag dito? Mga panggatul. mga manok. Panlaban yan. May balbaga na dyan. Mga piyesta. Alright, I think I gotta go. Magkarinig ulit tayo next Saturday. Sa sunod na Sabado pala, unang araw na ng buwan ng August. Kabilis ng oras. Ng araw. Of course, same time, same station. Simula alas 6 tayo hanggang alas 9. 3 in 1. 3 programs in 1. 1 day. Meron ba lang sana yung kape? Teka lang, tingnan ko lang yung aking ano. Ay, low bat talaga. Anyway, happy weekend na lang. Maraming thank you. Ito pa rin si Ben Chaparat. Matili nakatabahin dito sa 99.71 Radio Music and News FM Diet. Happy weekend!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio, 99.7 News FM. .it.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet. 1,000!

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. 1,000

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yang sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Parato na, healthy ba?
11: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: The town, we never had the money.
1: Starboy, you're my hero.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: It's 12 o'clock.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
5: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tingdugo na. Picolandia.

Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para hula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.

0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.

0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: The Weekend Playlist.
0: Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.
0: It. Once upon a turntable.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagam ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .ed.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
8: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.
0: Retro Jam on One.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It.
9: Retro Jam on

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on

0: Gen Z, tugstugan Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.
7: Gen Z!
8: Gen Z.
7: Pinoy.
8: Pinoy.
7: Pinoy.
8: Gen Z.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet. Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. Diet.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: sa One Radio.

0: on radio 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes,

0: 99.7 NewsFM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga grocery supermarket sa inyong lugar.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicoladia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black

0: Sangaran kana maasin gan aki patin kana Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumon na simpag sulsulan niya to ang stoma kasalan tanganing magkanigo kitang magdulot kaining banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya anangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indaw mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nandang Diyos. Maherak man lugod sa Diyos na makakamhan asin, pakapatawadan sa itong mga kasalan darhon kita, sa buhay na daing kasangkoran.
1: Amen.

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga, katuninungan sa mga taong marhay ang buot. Inoomaw mi ika, rinorok yaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ika, huli kang dakula mong kamurawayan, kagurang na na Diyos hading langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na na Diyos, kordero kan Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sumong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa to ka nama kay raki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan. Ikasanaan orog kalang kaway sa Kristo, kay wakan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, para surog nin mga nagsasaring sa imo, kung daika dainin marhay, dainin banal, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak, tukdoe asin pasunoda kami, tanganing ining mga bagay na kinabanon sa muyang magamit sa pagkamit kan mga bagay na langit noon, huli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos sa panahon na daing kasangkoran.
1: Amen. Si Solomon naghagad nin kadunungan sa Diyos. Nganing mapamayuhan ang banwaan, digdi ipinapahiling na ang tunay na yaman manunumpungan sa pusong tatao maghinanyog sa Diyos. Hinanyugon niya to ang enot na babasaho.
2: Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Duman sa Gideon, ang kagurang na nagpahiling kay Solomon sa pangaturugan sa rumbanggi, asin ang Diyos nagsabi, hagada sako ang gusto mo. Asin si Solomon nagsabi, o kagurangnan sa kong Diyos, ining sa imong surugoon, ginibo mong hadi na nakasalihid ki David na sa kong ama, minsan ngani aki pa, na iko aram kun sa inmalaog. An sa imong surugoon na sa tahaw nin banwaan na sa imong pinili. Sarong dakulang banwaan na dai mabibilang kun pagtiripunon. Tawan sa si imong surugoon an pakasabot sa pagpamahala kaining sarong dakulang banwaan. Tanganing maaraman ko kung arin ang marahay asin maraot. Si Isay ang makakapamahala kaining sa imong dakulang banwaan. Ikinaugmanin kagurang nanaini ang hinagad ni Solomon. Kaya ang Diyos nagsabi sa iya, huli ta ini ang hinagad mo asin dai mo hinagad ang halawig na buhay o ang kayamanan o ang buhay nin sa imong mga kaiwal, kundi hinagad mo para sa imo ang pakasabot, kun arin ang marahay na dapat gibuhon, o yangon yan itinatao ko sa imo susog sa imong tataramon. O ya itinatao ko sa imo ang sarong madunong asin malinaw na isip, tanganing mayo nin makaarog sa imo, poon ka itong panahon, asin sakod paman. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga tugon.

An kagurangnan iyon sa kuyang kahirasan, minapangako akong maguutob kan sa imong tataramon. An tugon nagikan sa imo, pinagmarhay ko pa kaysa rinibong bulawan asin plata.

kaya namumutan ko ang sa imong mga tugon. Urog ki sa bulawan, minsan nga ni initunay na bulawan. Kaya ako naglalakaw susog sa imong mga tugon. Naglilikay ako sa mga maraot na dalan.

0: na bagay nagkakasararo para sa karahayan kan mga namumuot sa Diyos. Kita inapod niya, pinili asin padagos na iniimbitaran, pasiring sa danay na pakisumaro sa iya. Himateon yato ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram yato na ang gabos na bagay nakakatabang sa karahayan sa mga namumuot sa Diyos, sa mga inaapod, susog sa saiyang katuyuhan. Ang saiyang mga pinili, itinalaan niyang makabaing sa ladawan ni saiyang aki. Tanganing ini, maging panganay nindakol na magturugang. Ang saiyang mga itinalaan, saiyang man na inapod, saiyang man na pinabanal, asin ang saiyang pinabanal, sa iya man na pinagmuraway. Tataramon tan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Han kagurangnan mapa sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Ang kahadean in langit nakakabaing sa kayamanan na natatago sa uma. Nakalot iyanin sarong tao alagad tinahuban niya giraray dangan sa sayang kaugmahan ipinabakal niya ang gabos niyang sadiri asin binakal an uma. Ang kahadean in langit nakakabaing sa sarong negosyante na naghahanap nin sarong mahalagang perlas. Kanak makakuha siya nin pambihirang klase nin perlas, ipinabakal niya ang gabos niyang sadiri asin binakal ang perlas. Ang kahadayan nin langit nakakabaing man sa sarong hikot na initsa sa dagat asin nakadakop nin manlain-lain na klase nin sira. Kan panoonan hikot ginuyod ini kan mga parasira sa baybayon. Linainin ang mga marhay na sira asin ibinugtak sa banyera. Alagad ang mga dai mapapakinabangan itinapok. Arog kay ni ang mangyayari sa katapusan kan panahon. Maluwas ang mga anghel. Lalaenon niya ang mga maraot na tao sa mga matanos. Dangan ang mga maraot itatapok sa horno. Duman ang pagtangis asin pagragot nin mga ngipon. Hinapot ni Jesus ang sayang mga disipulos. Ano ang kahulugan kaini? Ang kahulugan kaini iyo na ang lambang para tukdo kan tugon na nakakanood dapit sa kahadean ni langit nakakaagid sa sarong kagarong na nagluwas nin bago asindaan na mga bagay hali sa sayang sarayan. Mga tugang an marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Diyos maray na aga sa indogabos mga tugang.
1: Diyos maray na aga man pat.
0: Kanakaaging simana kung naghihiling kamo sa telebisyon duman sa Mindanao inagihan nin grabing uran, baha sa gudso may bagyo. Pagkatapos sa mga nasa lugar na peligroso pinag-abisuhan kan local government na mag-evacuate na. Iguanin sa rong barangay na nasa itaas kan bukid na nag-evacuate na so gabos. Iguanin sa rong lalaki na dahil dakulon siyang atama na mga hayop habos niyang bayaan ito kaya day siya nag-evacuate, nagpawalat siya sarong. Ano kang nag-tiris so daga. So harong nakaiba duman sa tiris, nagadan so mga hayop, pati siya nagadan. Mata mga tugang, pinili niya na mas importante so hayop kisa sa iyang buhay. Kaya kuta na kunday nagmatagas ang sayang payo, nag-evacuate siya, buhay pa siya, ano na sanakan mga hayop na ito na pwede niya man makuagiraray ito ta, igwa pa siya nin buhay. Ining ikaduang istorya mga tugang, pirmi ko ng ining big istorya sa indo, kung sa mga nakagirumdom, duman sa sarong parokya na nadistinuhan ko bilang kura paroko, igwanin sa sarong madunungo na maestro, na ang sayang habi iyon pagkulekta din mga libro asin sayang harong sarong kwarto ginibo niyang library tayaon sa mga koleksyon niya kan mga libro day ka pwedeng magsubli bawal magsubli saya so mga daimidbid siya na paguna niya paguna niya pwedeng magpasubli pag nagsusubli sinda ang libro ang pirmi niyang simbag, you can borrow my wife but not my books. Pwede mong sublion sa kuyang agom basta baku sa kuyang libro. Nata mga tugang, mas mahalaga saya su libro kisa sayang agom. Habok niya man gayon ipasubli sayang agom pero ang gusto niyang sabihon, kung ini man sayang libro ang sublion mo, so agom ko na sana ang sublion mo. Kaya, kaiyo yan su pinaka kayamanan niya susayang ago o susayang mga libro. Igo ba ganin sa rong advertisement dyan sa television? So, manungod sa biskuit, so pita, na iguanin sa rong daraga, nakaibana niya sa aeroplano, sa diri niya kayo sa aeroplano, nagkakaon siyang biskuit, naghagad sa daraga kan biskuit, sabi niya, say mo na ngayon ang aeroplano ko, basta bako sa biskuit. Nata, mas importante sa iyo sa biskuit. Pero, bakong tugma sa realidad na itataw mo sa aeroplano mo, tangani isa ng dae mahagad sa imong biskuit. Nata, so iyang kayamanan, sa biskuit, sa aeroplano, bakong importante sa iya. At mga babasahon ngunyan mga tugang, manungod sa tesoro, bakong kayamanan, ta, ang tataramo na kayamanan, bakong angay na maray. Pigsabi sa English, treasure, tesoro. So, pinapahalagahan mo sa buhay. Ano talaga ang pinapahalagahan mo sa buhay? Kaya sa Enot na binasa, mga tugang, so buhay ni Hading Solomon, ta, kan si Hading David, naghihilang na, madali na siyang magadaan, iguanin mga aki siya, na nagpwersang salidaan siya bilang hadi, minsan buhay pa siya. Ta, susaro kayan ang ngaran Absalom, na madali man siya nang nahali, ta, daiman angay maging hadi. So ikadua, talkumis tayo man, tan pinili ni Diyos na maging hadi, so aki niya, duman sa babae ang ngaran Urias, kung midbid nino ning Urias na ini, iyan agom kan general ni Hading David. Tangani na mapasaiya ining Urias na ini mga tugang, ipinagadan niya so sa iyang general. Tangani na maagom niya itong Urias na ito, tanagayunan siyang maray. Ang aki ninda mga tugang, ini si Hading Solomon. Si Hading Solomon. Kaya, tayo ini ang pinili ni Mahala Diyos. Kaya, mahiling nito, ang Mahala Diyos, kung minsan, iba ang pigpipili kisa mga kagustuhan niya to. Kaya, si Solomon, antes siya ikaag sa trono bilang hadi, garo, sa pangaturugan, nagpahiling sa iya ang Mahal na Diyos. Sabi sa iya kan Mahal na Diyos, bako sa nang kumpleto ining babasahon, sabi sa iya kan Mahal na Diyos, kaya maghagad ka kung ano ang gusto mo, tangani na magi kang marhay na hadi. Tulo ang pigpapilian sa iya, pwede kang iyang maghagad na kayamanan, pwede kang maghagad na maghalawig ang sa iyong buhay, mga magayunan na hagad ang pwede kang maghagad na sa imong pakilaban, pirmi kang gana laban sa imong makaiwal. Pero sabi ni Hading Solomon, aki pa ako, dakulaon ang banwaan na pinapamayuhan mo sa kuya, tabilog na Israel. Kan panahon ni Hading David, nagkasarlo so 12 tribo kan Israel. Talkumo ista, kanagsalida si Solomon, sararo man giraray sinda. So bilog na 12 tribo ka na Israel. Kaya sabi niya, dakulaon ang banwaan. Kaya aninahagad ko sa imo, kadunungan sa puso, a wisdom of the heart. Kadunungan sa puso, bago sa utak. Kadunungan sa puso na maaraman ko kung ano ang marhay, kung ano ang maraot. Naugmaan Mahal na Diyos mga tugang, ta sabi ko mo hinagad mo ang kadunungan na maaraman mo kung anong marhay, kung anong maraot, apwira kayan sudai mo hinagad halawig na buhay, tatawan ta ka. Sudai mo hinagad na kayamanan, tatawan ta ka. Sudai mo hinagad na madaugman sa'yo mong makaiwal, itataw ko po sa'yo mo. Kaya baga bago kita magbasa kan ebanghelyo, ano ang pigkakanta ta? Ang kahadean ng Diyos inutun ta, asin ang gabos idudugang na sana. Nabutan ninyo mga tugang, pero ang kadaklan sa tuwa dahil nagturubod kayaan ta, ang iinot ta sa mga dugang, kumbaga sa nagbabakal kang mani, pag tinakadang kanakan para tinda, ang pigagaw, dugang yung man ngayon, iyo su pigahagad ta su dugang. Day ta pigahagad, su pig, ka-importante. Kaya pag nagkakanta kita, ang kahadean ni Diyos, inutun ta asin ang gabos, idudugang na sana. Kaya si Hading Solomon, naging matibay na hadi, sabi kan kagurang na, ang sa imong kadunungan, day makakadaog. Minsan sa mga nagkairin sa imo, sumasunod pa sa imo, day makakadaog sa imo. Kaya naging famoso ang Israel dahil kan kadunungan ni Hading Solomon. May mga nagbirisita, may mga turista nagiling sa nakantemplo na ipinatugdok niya na magayunon. So mga building na ipinatugdok niya magayunon at nahiling ang kadunungan ni Solomon. Bakusan na yan. Sa sayang pagpadalagan kan sayang mga nasasakupan, iguanin saro, iguanin duang babayi na nag-iwal ta gusto ninda, sabi ninda, ako ang ina, iguanin sarong aki, napigagawa ninda, nasabi kan duwa, ako ang ina, dinaraki Solomon, sabi ni Solomon, tangani ngayang, day ka mag iwal, lagadion ta ang aki, pagduwahon ta, eh kung lagadion ang aki, siyempre magagadan, so tunay na ina, sabi kan tunay na na, day na ngayang, had mahal na hadi, itao mo na sa nga sa iya, basta day maganda na naki. Sabi ni Hading Solomon, ika ang tunay na ina. Nata, nagmakulog siya. Kaya itinao sa iya, nahiling tun, ang kadunungan ni Hading Solomon. Pero uminumot ang panahon na nag-abuso. So sa iyang kadunungan sa puso, suminakat sa isip, naging very proud siya. Kaya ang paguna niya, minsan ano magigibo niya, nag-agum siya nin dakulo na babae na mga pagano. Pagkatapos tinugutan niya sa mga pagano na magsamba sa Israel sa sayang mga Diyos-Diyosan, uminabuso siya. Ano nangyari? Sa sayang kadunungan, nag-collapse, nadaog siya. Pagkatapos, so nagsalida sa iyang tugang niya man, mga tugang, sarong maluyang hadi, nagkabaranga giraray. So tiniripon kan sa iyang ama, nagkabaranga giraray sudosing tribo kan Israel. Nata mga tugang, inabuso niya su kadunungan na itinausayanin mahal na Diyos. Na sa pagpun, magayunon sa iyang intensyon. Alagad, basta talaga binalaog sa tuyang isip ang kapaabaw-abawan, nadadaog kita. Sa Ebanghelyo mga tugang, sinabi ni Kristo, ang kahadean in langit nakakabaing sa sarong kayamanan na natatago sa uma. Nakan mga panahon, ang mga tao nagdudurulag, may mga gera, nagdudurulag sila, naghara, nag-i-remakwet. Kung sunay ninda madarang kayamanan, ikikalot ninda sa daga, taduman, ta naglalaom sila na pagkatapos ng gera, mabalik sila. As in, mapapasayin damang giraray sa kayamanan. Eh, may mga pagkakataon na dai na nakabalik sa tagsadiri. Kaya, may mga nakatagong yaman sa irarom kandaga. Iguanin sa rong lalaki na siguro nasingkog so sa rong bulawan, pagkaluta niya, iguanin kayamanan. Tinahuban niya giraray, sabi, pagkatapos, ipinabakal niya ang gabus niyang sadiri. Tangani isa nang mabakal itong uma. Sa iyang kaugmahan, binakal niya itong uma. Iguamanin sa rong negosyante na naghahanap ni mahalagang perlas. Kanakakuha siya, ipinabakal niya ang gabus niyang sadiri. As in, binakal itong perlas na mahalaga. Ano ang gustong sabihin kayo ni mga tugang? Ang kahadean ni langit, iyo ang pinakayaman, pinakamahalagang perlas dapat sa tuyang pagkabuhay. Ano ang kahadean ng langit? Ang kahadean ng langit, tibaan ang pag-una ninyo, sarong lugar, bako. Ang kahadean ng langit, sarong estado ng pagkabuhay na ang sinusunod ko, iyo ang mga kabuktan nin mahal na Diyos. Iyang pinaka-importante sa kuya na kaya kong ipabakal ang gabos kong sa diri basta sana day ako makasuhay sa kagustuhan ni Mala Diyos sa kuyang pagkabuhay. Iyo iyan ang kahadean ni Diyos na dapat iyo ang pinaka-tesoro, iyo ang pinaka-treasure niyato na handa kitang isikwal ang gabos tangani isa ng makamtan niyato ang tunay na pagsunod kay Kristo. As in, mabuhay kita. Yaon dyan ang stuyang kaugmahan. Pero considering ka itong lalaki na mas pinaurog niya sa iyang mga atama na hayop, pagkagadan ka na hayop, kasabay siya. Kasabay siya. Ang gustong sabihan kang kagadanan, bako man so kagadanan ka sa tuyang hawak, kundi so kaugmahan niya to, so katuninungan ka sa tuyang puso. As in, nakukuasa na yan, mga tugang, kung makuan niya to ang kahadean ni Diyos. Ang gustong sabihan, kung magsunod kita sa plano ni Mahal Diyos sa tuyang pagkabuhay. Ngunya na Domingo, ngunya na aldaw, kafiestahan ni Santa Ana as in San Joaquin ang mga magurang ni Birhen Maria. Nata mga tugang tanaging banal si Birhen Maria sa good pinili siya na maging ina kan Mesiyas dahil pinili ni San Joaquin Santa Ana ang pagsunod sa Mahal na Diyos. Mas pakisakayamanan, mas pakisakayamanan mga tugang. Kaya bako man sindang mga mayamanon, mga pobre man sana sinda, nakatangad si Birhen Maria. Imagine mga tugang, kung kita, kamong mga magurang, piliun nindo ang pagsunod sa Mahal na Diyos. Bako ang pagsunod sa satuyang mga kapritso sa buhay, mga tugang. Minsan kita nagtitios-tios, minsan kita nadidipisilan. Kwanto mas pinili mo na magsunod sa Mahal na Diyos, sa minsan sa tao kan sa imong pagtios, maugma ka, sisiguro ko yan sa imo mga tugang. Ta si Jesucristo, kanina po siya ni San Pedro, sabi niya, kaming mga nagsurunod sa imo, ano man ang balos mo sa muya? Ano ang sabi ni Jesucristo? Babalsan ka mo ni ginatos na uma, ginatos na harong, ginatos na ama, ginatos na ina, kaibanan kan mga kasakitan sa buhay na ini. Imagine mga tugang pinagsabi niya, ang kasakitan, balos. Pag nagsasakit ka, kung nagsusunod ka sa tugo ng Diyos, minsan nagsasakit ka, pigihiling mo, balos ini sa kuya ni Mala Diyos. As in, buhay na dahing kasagkuran sa maabot na panahon. Kaya magayunon ang mensahe sa tuya mga tugang, hinahapot kita, ano ang pinakaperlas mong niyan? Ano ang pinakakayamanan mo ngunyan? Ano ang pinakakayamanan mo? Ako ngayon ang pinakakayamanan ko so agum ko. Pati ang agum mo, magbubulagan ka mo kaya. Bako man forever na magsaro ka mo. May magagadan, mainot na magadan. Mahudyan saro. Eh kung ang pinakakayamanan mo sa imo agum, ano ang gusto sabihin ka? Mamundo ka pagday na sa imo agum. Duma naman sarong parokya, iguanin sarong lalaki na nagadan, na napagkamalan, na badilkan NPA. So agum na babae, hapon-hapon, nagkapirang taon, yaon sa simenteryo, nata. Day niya maako, na nawara sa agum. Nata, ito ang pinakakayamanan niya. Nabutan niyo mga tugang, tapatik kita nagtitius na, day na kita makabuhat sa banig, pag anstuyang kayamanan, iyo ang kagustuhan ni Mala Diyos. Sabi nga ni San Pablo, sa kanta, kinakantay ni sana kantaw nindo, sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, paghihirap man o kapighatian, pag-uusig, o gutom o tabak, at kahit kamatayan, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tindog tabi, mga tugang. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibukan langit asin kanaga. Kanabos na nahiling asin na inahiling. Asin sa sarong kagurang na Jesu Kristo. Buktong na aki kan Diyos asin namon dagikan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. ipinangaki daily na lang saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya nagtaigo kang gabos, huli sa satong mga tao, asinuli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asinanilaman huli kang Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asinanitao, ipinako pa sa krus para sa tao kang panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sakot sa kagadanan na sinilinubong, asin ka ni katulungal daw na buhay luat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, natukaw sa tao kang Diyos amang asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. At sa iyang kahadean dayng katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin tagtaunin buhay, nagikan sa ama asin sa aki, siya kay baka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahaya ko nin pagtubot sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadaan, asin kan buhay sa maabot na panahon.
1: Amen.
0: Nagtutubod kita na ang langit na nama. Sa sayang kadunungan, iwawaras para sa ang satuyang mga pangangaipo. Magdulo kita sa iya sa pagpamibi na pano nin pagsarig. Ang satuyang simbag kagurang na ninanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunungan kan ibanghelyo asin maging masigasig sa paghulit kan tataramo ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang mga material na balaog, gamiton niya to sa tama para sa satong karahayan asin likayan niya to na maging mga bihag kang kasugapaan pagka makasadiri asin paglapag sa kayamanan, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing kitagabos asin mga nagahanap kang katotohan, magtalubo aroal daw sa pagpahalaga kan pagtubod ni Kristo bilang perlas na urog kamahal sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing panoon kang Diyos nin pagkamuot asin pagmakulog ang mga puso kang nag-aataman sa mga naghihelang sa satong komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang gabos ng mga gadan, magkamit kang kapahingaloan na daing kasagkoran sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang sumong pamibi. Pamibi man niya to ang nagpapadagos na impeachment trial laban sa Vice Presidente na hulugan lugod nin malinaw na pag-isip an mga senador na iyon mabuto kumbaga ma-impeach o dahil na maghadi sa sainda an justisya, an katotohan asin an karahayan kan gabos na mga Pilipino, pamibi niya to sa kagurangnan.
1: Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi.
0: Langit no na maburabod kan gabos na karahayan, tabangi kaming gamiton sa tama ang sa imong mga balaog asin magayagaya sa yaman kan sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: Bika mo mga tugang tangani ang sako asinan sa inong atang maako man lugod kan Diyos amang makakamhan.
1: Ako on malugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang yato asin kan dilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan ako ay ning atang nasumong ininudolot sa imo atang nagikan sa mga bagay na itinaomo sa muya sa bagsikan sa imong grasya makatabang lugod ini para sa samuyang kabanala sin kaligtasan huli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa imong espiritu
0: itaas ang mga puso
1: initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos
1: maninigo asin dapat
0: totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo ama Diyos na makakaman asin dahing kasagkoran. Ang sa imong daing sagkod na kapangyarihan sa muyang nahihiling sa imong mamumoto na plano nin kaligtasan na paligdika sa pagligtas mo, hulikan sa imong kapangyarihan bilang Diyos alagad binuot mo na kami makaligtas sa paaginin sarong tao na arog sa samuya. Sinayumahanin tawan sa imong pakipagkatuod alagad sarong tao man giraray an mabalik kay ni huli Kesu Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya ang mga anghelay sa langit minadulot kan sa inang mga pamibi asin pag-umaw mantang naog masina sa tubang mo sa godbaman ang sumuyang tingog makasaro sa inang mapangganang awit nin pag-umaw sa imong kamurawayan.

Ani gananggadan banal burabo ninga boss nakabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanlalakan ng borgan sa imong spiritu tanganing para sumo maging hawak asin dugo kan sumong kagurangnan na sa Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamagabos asin magkakan kainit inyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo itinaosa sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamagabos asin mag-inom kainit inyan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad gan mga kasalan inipagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Pagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutugon.

Kan sayang pagkagada na sin pagkabuhay luwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinabay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat tapi napagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglamgan pagkabuhay luwat, asin kan gabos na mga gadandangan. Ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos. Namimibig kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaintupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring manhuli sa akimong Jesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa saya sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin ng morawayan sa panahon na daing kasagkoran.

kami sa kabos na maraot na mibig kami kagurang nanwarasan sa mga aldaw nyaman katuninungan tanganing kaming natabangan gan sa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasalanan sin man litas sa kabos na kapurisawan mantang kami naghalat kan maugmang paglaom masibag na tonggan sa mong paraligtas na Jesu Kristo.

0: Jesu Kristo ang kagurangan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sukong katuninongan, itinataw ko sa indo, harapagil nga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubot kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin agahade, sa panahon na daing kasakoran, ang katuninungan in kagurangnan mapasaindo sa good paman.
1: Asin sa imong spirit.
0: Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninungan.

0: Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaawan paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: mami bigitam. Kagurangnan inako mi ining Dios non na sakramento na nagpapagirumdom kan pagkagada na sin pagkabuhay liwatkan sa imong aki lugod mapasamuya ang biyayanin kaligtasan ang burabod iyo ikaman sana na nabubuhay as inagahade sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa saimong espiritu.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan ama asin aki patingga na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa, magdanay lugod kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Firmang walad.
5: At parang batang bata
4: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
9: si Saldi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: You're listening to One Radio
12: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
13: Ballroom on one.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy growth shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: The time now is 7:31 on One Radio.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy growth shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing!
8: Batata!
7: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Ballroom!

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin B. Rosala. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Beson. Paborito ko ang manok ni Osang.